menjelok dia kau minti ibi tak duya ni gemalamore inu nan tengah nan jalan musamore kita lo apa kena.